chishan la chai lang chepka ngun cho tham chang re limi lman ni the khom chup ai khu lada to lang khat wan na lak san pha chi lam ka sen kana lam a jun si king lai tham chang kun shin shat chak ba da na khu renga ai lada to m sa ta da lam ko lak san su pa kam sha phung ko ma ten ai ko toi kha ge chi the phong dang pha chi a jun si king lai ka sen kana ga ba phe wa shi mo ta den na phong dang pha chi a jun si yun nam do ko Lugulo shi dupkrat wa lukra, tushmo tat na ku re. Shi tat ku nta shi lkong ya shi ni, miwa mungtan pa chitap kaba, yunan mungto aso ya tiang lkong ay kong kru ning pa chitap tia shi ra, bong pong akyap mgam, yunan mungto gap shi gulo shi pro mgam, tang mudang zo ay ku, zeng ka ro jat nyan zay msa, dup sum ru, ga po shu pang tia, lak san pa chis ra, san lman pong go, kumin go po pong say. Zi pong go, mong gan ding na, gap shi gulo shi pro pa chis shong lam. Yunnan mungto na kapshi gulo shi prom gam sa jep yu. Yunnan mungto na kapshi gulo shi prom gam tang mudang zo ai ku zeng ka rojat lam lamo muli kapam sum go li dien na. To dan mati shi tong kun rong ai nyan zay msa san man a jun si ni sak ap dat ren na. Yunnan mungto na kapshi mgam pe krang kapa ai gon na kong kat ai mga de kien dat lu kra ngun panya krat wang a ai. Shi da chku untoi shim sum ya shi ni miwa mungtan tai mungtan Kung pan pa chi tung lu tung lai, krom shi ka zi pong go, tai mung tan, man gu go po pong sai. Za shi tang du ai, yuwa mung tan tai mung tan guan na du sa wa ai. Po ga dap, bu ko mung dap, shi ga mung dap, tak su zong ba zhe shi ra kan na gsa ni go. Zi pong ta sa shang lom na, zong zong ai ku zom tup sum ru yu re ma ai. Zi pong ta sa shang lom ai, man nam a chak ni mit yu yang, ya dian ta shi ra mi yan da bran na, bong pong lam go. Shi da mi tum kai tung le kat te, krang yin galai tang shot ai, rot sa lam nan go ren ha ai. Pong tang pa chi shi ba shi la lam te, shing yim tung lai pa chi lam go, mo do liang zon. Kring tuan nga, ba chin tang lam nga ai lam go, shi ra kri mi dong ren ha ai. Shi da chku nta shi ya chupa do yang, yun nam mung do mo han wu kan mong zhi bu shang lam kap tam ni, na ye ching kum sum na dian na man ta. Mu tu mi nuem sum lang, mong zhi shing gan dian na, mu zhi song sha, din kin ai ku, mong zhi chang wa na ku pi shan ai lam, lu kap dan na. Wu kan sak sum ri kye krang lam, mu sum lang po dan na. Kre mu zhi song ai mu zhi msha ni pe, kye zi ya ai lam ta, a dian kshun ta ya lu say. Ta duan na chupan guan na yu yang, kien le kong ai kong kru nying guan na ri wa yang. Mohan wu kan mong zhi lang kap tam ni, po dat ai a miu miu ri, din kin kye krang lam, sing shi zhan lang dang dun na. Ong tang ai ku, mchit gre song ai, mchit msham rai, mga shi jan pe, mong zhi di shang wa grum dat lu say. Shi da chku, ntoy shi langa ya chpo, qing bzai guan na, ntoy shi mli ya shi ni, qing gru yang ta. Hai nan zeng cho, ga ang teng da mga, zna mga kan go, mrang ga ba te, mrang rang ga tu nga ai. Shi rang ga wo kan go, gre ga ba ai, mrang tu nga ai. Shi da chku, ntoy shi mli ya shi na di, qing gru wa du yang. Mungto ding ta, ding kin ai ku, krim gran shi ra kan na, shuwa msha mirai, mwon mga kim nga janpe, gaga shi ra di, tot nga gao shungun lu say. Ya yang ta, ta ji ke si tan te, Afghan mung zhi miyan na, sen li wun ni bim sa lam, gai shuk shun nut nga wang a ai. Ndai le bran ta, ju bu la ni, ta ji ke si tan mung tan, shi gada di, gap shang wa. Afghan msha ni, dara tot ai ku, mung zhi tot lai ri, mang kang bim brun na, msha kala mba krum mat, sui gan lam, sum krum mat nga ai. Mung tan mai gan bi kim kai dap tie, miwa mung tan ta ji ke si tan mung tan go sa zhong nga ai da ge sa dap ni zun shi dong dat ai. Miwa mung tan mung sha ni ndai de ran ta, ta ji ke si tan tie, a fu han mung zhi mi yan tie, kong gan sa mu. Dai sha go nga nga sai, miwa mung tan a yam sha tie, mung dap ni, lao lao bru mat wa, xing nai, ta ji ke si tan na, ge ga wun li nga na zun re sha tie, lao lao tot nga mat mu. Bin mi sa lam pe a zom yu mi ta lan na, sen li wun li dao pang lam tie. Dien gien kiem shi mu ni, gulo shi da jat mu, nga ai. Dai shi anna dien shi da tku, ntoy shim li ya shi ni, Amerika mung dan gom sa mga mta lang pu, shi shi bruna ta cun ai. Ru sha mung dan tie u ka la mung dan go, shi da a ngun bo keng re nye pe, nsa gap na ku, mi krum ton lu say, nga ai. Dai shi anna dien ntoy shim nga ya chpot, yi lang mung dan zo tu mung dan wun ni si lang rap do, zhi re nung bo, cha yi cun ai. Mprang sao te hua mo zi bang lai le gap ta bing nga ai lam sa go galei shan mat wa say nga ai. Yi lang mung tan ni zun dat ai lam pe nlu shtup ya ai shong e. Yi lang mung tan ni go teng le teng ram lam nje galo ai. Ndai lam go tiang sha ri nga ai. Shi gam tak ngai kwam dom nang ni. Ndai lang na shi ga go ong mai gon na le chang shi pe dan ai ri. Dun na li nyi mi si jimpin na ga do mi shin la. Mwai lak san shi ga bai bong.

Nin no ma na nasu bu, chu pe chu za bu. Tim ti loa te ma, yi za ni za bu, a tsu ni ma bu, a ba a wu bu. A mu na ne mu gua fu ma ji nga. Ni mi mu gua fu ma ji to ma ku na ne. Chu pe chu za bu te, a ni ni ngu ti chu chua ma o ka nga. A ni ni ngu tu ma na ne, u pa wa ti za mu di be nga. Chua ma su nye, a pu yu zu nga wa.

mkmmi alagyu tola ta opanya wati za ma acha da huasne hin kwachila chiaju hin kwachila ta na cho pa cho mani yoma e za opa kwe kwe za mane cha cha de ne wati za ma ti yu hula ta ga chi ne mlele ni ma pi kri chiaju acha ne opa hin kwachita wati zma na opa de se ne Tsujo wa ma ali ka sebe ni ma ke shuo ne jie ru Gu se ni a cha ni Shuo to mu to ni Ti ni wa jiu zu mu ni wa ka ni ti ta ni he lu yi zan ye O pa wa ni a gu le ti ti ni wa jiu a ni a mu lu zan ye jie ru Ti ni ma kwa na E wa ka Kagwa to hiti hima, let's all wish us an air. Achabutin hit a good Gota Achas, Tomo Sama la mania. Let's all wish you took a kayman. Gota Achania, let's all wish you took a Zaguleta could do shitty human air. Eta tipati junila. Yes, it's an air.Bakhe yila ni ma ta muling aju o ta nai na wa de ja wa ni ma ke shuo li se ni ni za e mu jie hin ku wa ki yu ju hin ku wa chi da o pa la kwe wa ge ma ni hao ju be ma a cha ni hin ku wa la chi se ni ni shuo shuo za bie hin si ka ni da ka ke ke sa o pa ji ti pu cha ha ma ta mu li ju acha ne upa na mamu eji na to kwa cha ha tuma chiringo wa za be jwa ma sa ne shiku jibu juma kenye sa chie ne ha sa ne ma wu cha ne ju ti pa lo ta na wei shu gu kwa e te he la zo za gu le gu ti yu wa la si Kaka kesa, opa jima yune, betsu tine, udua tufu nesane, opa titu, tsuza titu pui honju. Tita sani achanya, zakulegu ti yumana, ehi sepa, opa wane pui hangabu bensili. Gutana, nita jibu jua jo tadula, zakulegu ti yumate tau hasane.Sako zitun ten to Sani wa hen no te hen Opa ta pi Tsuza pile me Bi beti adu Gota opa nye Watiza ma acha Ete sako zitun guli ni Ni mama po Tsumu te akiji Jichete ni Chibini bibu bi cha wale sani Tsuza pila ci adu

mkmmi lagyu tola ta opania wati zam acha da khwasne hin khwachila cha ju hin khwachila ta na cho pa cho mani yuma e za opa kwe kwe zamane cha cha de ne wati zam ti yu khola ta ga chi ne mlali ni ma pi kri cha ju acha ne opa hin khwachita wati zma na opa de se ne Tsujo wa ma ali ka sebe ni ma ke shuo ne jie ru Gu se ni a cha ni Shuo to mu to ni Ti ni wa jiu chu mu ni wa ka ni ti ta mi he lu yi zan ye O pa wa ni a gu le ti ti ni wa jiu a ni a mu lu zan ye jie ru Ti ni ma kwa na E wa ka Kagwa tso hi ti hima le tsa wi shu se ne a cha bu ti ta ge khu lo ju go da a cha se tso mo sa ma la ma ne le tsa wi shu te kwa ga yin ma ju go da a cha ne le tsa wi shu te kwa ja go le ja ku ju shi ti yu ma ne e te ti pa ti ju ni la ne se tsu se ne Bakhe bakhe ila nyama ta mulinga ju. O ta na ina wa du ja wa ni ma ke shuo li se ne ni za e mu jie hin kuwa ki yu ju. Hin kuwa chi ta o pa la kwe wa gu ma nyan hong ju be ma. A cha nyan hin kuwa la chi se ne ni shuo shuo za bie hin si ka nyan ta. Ka ke ke sa o pa ji ti pu cha ha ma ta muli ju. Achane Upa na mamu Eji na toko cha ha Tuma

Nin no man na su bu, chu pe chu za bu. Tim ti lo te ma yi za ni za bu, a zi ni ma bu, a ba wu bu. Amu na ni mu gua fu ma ji nga. Ni mi mu gua fu ma ji to ma ku na ni. Chu pe chu za bu te, a ni ni ngu ti chu chua ma o ka nga. A ni ni ngu tu ma na ni, u pa wa ti za mu di be nga. Chua ma su ni a. 아프 유종아워

ne la tama lili de to amun de sa chi he ge se ne a cha da ma chi na chi bi ni hang a be se ne amun wa sa se yi ku a lai jie ti da wa ti za ma cha ge ne a li ma ye se ne o pa ke ne gi jie